mbokk mi ngi nonu tay ñi ngi ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xeyni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yer ko xol ko gis lamuy xiss xije lek ticci ticci dip mi dal ci deug deug bëgg na ko.